xam nañ ne bala ngaa mën a jàmm yàlla def li la yàlla sant faw nga nangoo muñ, ndax lu mel ne julli julli yombut ak muñ dëgg mooy tax nit ki mën a sàmmonte waxtu julli yi, waxtu jotul nga dem jàpp julli. Lu mel ne naafile guddi itam bàyyi say nelaw, loolu muñ mooy tax nga man ko. Lu mel ne koor tamit muñ mooy tax nga mën a jàmmaaloo xiif bi ak mar bi ak mboolem bànneex yi njay tere soo waree, waaye soo muñut doo ko man. Naka noonu saraxe mi la lislaam di digal, jël sa alal joxe, te alal bakkan dafa bëgg alal, nit dafa bëgg alal, loolu ak muñ mooy tax nga man ko. Naka noonu jihaad xeex ci yoonu yàlla, nga xam ne sa bakkan mën na cee des, muñ mooy tax nit ki man koo def. Kon daal ñu xam ne mboolem lu baax, mboolem xeeti jaamu yàlla yi ak day laaj ak muñ. Am na sax borom xam-xam yi wax ne muñ moom mooy nisul iman, mooy xaaju ngëm yàlla. Ngëm yàlla daal su nekkee ñaari xaaj, muñ mooy benn xaaj bi, ndax mooy mën a tax ngay mën a def liñ la sant lépp. Ñaare ba it mooy muñ bàyyi li la yàlla tere, ak muñ mooy tax nga man ko, ndax bakkan dafa bëgg bànneex, dafa bëgg noflaay, dafa bëgg lu neex. Fekkee nangoo muñ li la yàlla di tere doo ko nangoo bàyyi, mooy waral ñii di def yenn bakkaar yi bari ñàkk muñ rek moo ko waral, waaye suñu muñoon dinañ ko mën a bàyyi. Seetal jëmm ji nga xam ne dafa topp bànneexam ba tax muy dem di njaalo, wala topp bànneexam ba tax muy naan sàngara, wala topp bànneexam ba tax muy nax nit ñi di triant di lekk alal nit ñi. Yooyu yëpp ñàkk muñ, waaye pour nga mën a bàyyi li la yàlla tere faw da ngay nangoo muñ. Kon nañ xam ne suñu borom mi ngi wax ci alquran ne wa amma man xaafa maqaama rabbi wa naha nafsa anil hawa fa inna aljannata hiya almawa. Mooy ki ragal yàlla tere bakkanam, bànneex bi yàlla di tere, bànneex bu xaraam nga tere ko sa bakkan, kooku mooy kii yàlla di yóbbu àjjana. Kon daal muñ bàyyi li la yàlla tere day bokk na ci liy tax yàlla yóbbu la àjjana. Waaye topp sa bànneex, topp sa bakkan, ñàkk muñ di def yàlla tere, kon loolu day tax bokk na ci liy tax nit ki yàlla ko yóbbu sa yóbbu ko sawara, yàlla nañ ci yàlla boole musal. Ndax suñu borom wax ne fa amma man taga wa aathara alxayata dunia fa inna aljahima hiya almawa wal iyaasu billah, yàlla ci yàlla boole musal. Kon topp sa bànneex, topp sa bakkan, mën naa yóbbu nit ki sawara. Kon ñetteelu muñ gi ñu xam ne mooy muñ dogali yàlla yi, li la yàlla di teg ci ay nattu ak ay musiba nga nam koo muñ. Ndax suñu borom waxoon na ci alquran ne wala nabluwannakum bi shay'in min alxawfi wal juui wa naqsin min alamwali wal anfusi wa althamarat wa bashir alsabirin alladina ida asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Kon suñu borom moo ñu xamaloon ci alquran ne dinañu nattu ci ab tiitaange nga xam ne ñàkk karange guy am ak xiif bekkoor nit ñi dañu am luñ jëfandikoo, wala alal ji wàññeeku jekk-jekk pet ñàkk lu bari ci sa alal, wala di faatule sa njaboot di dem, wala bay ba yaakaar ne yaa ci nekk lépp yàqu. Yooyu yëpp suñu borom moo waxoon ci alquran dinañu teg kayit natt yooyu. Kon nag lim ci teg mooy wa bashiri sabirin, kon na nga bégal muñkat yi, muñkat yi nga xamee ne musiba mu leen dal dañuy wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nag dañ koo baaxoo di wax su nit faatoo rek, waaye lépp lu la dal ci musiba rek day jaadu ci yow, day rafet ci yow, lislaam day sakku ci yow, nga wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Mooy nga nangu ne yàlla la moom, te ci yàlla ngay delluwaat. Nekku ne ku faat rek la ñu war a wax loolu, waaye bépp musiba bu la dal rek, koo xam ne dafa génnoon wala dafa bàyyoon ba yaakaar moo ci nekk, mbay ma yàqu, wala otoom def choc oto ba yàqu, ak njabootam ay tawat dal leen, loolu lépp dañoo bëgg nga wax baat yooyu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Waaye muñ nag li ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax mooy assabru inda sadmatil oula, mooy jamono ji la musiba bi dalee ci saace fa ngay muñee, waaye doo dem ma ñàkk pexe nag naan maa ngi muñ. Soo defee loolu doo ci am benn tuyaaba. Kon da ngay muñ ci saase bañ a nekk di jàmbat ak di def loo warta def. Te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne inna izama al jazaa'i maa izami al bala, mooy ngir nga am ak fay gu rëy yowm al qiyam day ànd ak nattu yi rëy. Maanaam ki la ëpp ay nattu daal ci àdduna moom moo lay ëppale ak fay yowm al qiyam. Li ko yàlla di fay yowm al qiyam daal dañoo wax ne sax ñi yàlla dekkoon ay nattu fii ci àdduna, su leen yowm al qiyam su leen yàlla di fay, nit ñi dañ leen ñee ba bëgg ñoom nattu yi lan daloon dal seen kaw.
te suñu borom mi wax ci beneen ayati alquran ne inna allaha maa sabirin, yàlla mi ngi xam ne mi ngi ànd ak muñkat yi way muñ yi. Am na ku ñu wax Shurayh, bokk ci gaañu baax ña, yàlla na ko yàlla yërëm, moom day wax ne su ko yàlla tegee musiba, su ko yàlla tegee nattu, nee na day sant yàlla ñeent yoon. Day sant yàlla ndaxte li ko yàlla teg ci nattu met coon, maanaam musiba bi ko yàlla teg mënoon naa gën a rëy. Lépp lu la yàlla teg rek moo xam da laa teg tawat wala ak ñàkk, lu mu la teg mënoon naa gën a metti. Kon gënta comme fi la ko yàlla yemale rek te mënoon naa gën a metti, moo tax nee na day wax alhamdulilah, maa ngi sant yàlla. Ñaare ba itam nee na day sant yàlla ci bi mu ko wërsëgalee mu mën a muñ, ndax ñëpp mënuñoo muñ, am na ñoo xam ne duñ muñ te ñàkk gee muñ it du tax natt bi teggeeku. Nga xam ne kon soo muñut nekk di ko jàmbat ak lu ne nga wax ko, force la lay dal dalay dal te doo ci am benn tuyaaba. Soo ko muñoon nag am ci tuyaaba. Kon nee na day sant yàlla ñaareelu sant gi ngir ne yàlla defal na ko mu mën koo muñ. Da koy sant ñetteelu sant gi ngir lim dellu ci yàlla daal di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. loolu da ko ci sant muy ñetteelu sant. Ñeenteelu sant mooy da koy sant ba li ko yàlla nattoo def ko ci diineem, ndax yàlla mënoon naa nattu nit, nattu bi dal ci sa kaw diine, nga xam ne yow da nga nekk koo xam ne doo julli wala doo def li yàlla di digle wala da nga nekk ci def yu haram yi. Yàlla dimbali la ba li nattu bi nekkul loolu, yaa ngi julli, yaa ngi def lu baax, yaa ngi mooy ci haram yi, nattu bi ci àddina la wala sa mbirum yaram la yem. Loolu da koy sant yàlla muy ñeenteelu sant gi. Ñu xam ne li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon mooy ashaddu nnaasi balaan al anbiyaau thumma al amthal fa al amthal yubtala al rajulu ala xasabi diini. Ñi gën a metti ay bala ay nattu ci nit ñi mooy yonente yi ñi yàlla yónni, tege ba ñi gën ci nit ñi. Nit ki daal lim ci teg sax mooy yubtala al rajulu ala xasabi diini, mooy nit ki dañ koy nattu ci kem diineem, fi sa diine toll, fi sa ngëm toll, ci la la yàlla di nattoo. Am na ñoo xam ne su leen yàlla nattoon yenn natt yi nañ cee jaar a weddi, ñooñu ci yërmande yàlla mooy du leen teg yenn natt yi. Waaye am na ñoo xam ne seen ngëm yegg na ci natt bu ñu mën a dajit dañ koy mën a dékku ngir seen ngëm moo fa yegg. Ñu mën cee tudd suñ sëriñ suñ tubaar radiallahu anhu, natt yi mu daj ak lim muñ dinañ ci ñëw dinañ ci wax loolu fa ngëmam tolloon moo waral loolu. Kon ñu xam ne bokk na ci muñ ci tawet yi lay dal, feebar yi lay dal, yàlla teg la feebar bokk na ci muñ yi lislam sàkku ci yow nga muñ ko. Te muñ googu itam dafa nekk loo xamee ne yàlla dina ci jéggal say bakkaar, dina ci bindal yool. Am na hadith yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo xamee ñëw na ci Muwatta Imam Malik, boo xamee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da cee wax ne su jambi feebaree, su jambi wéradee, yàlla day yebal ci moom ñaari malaaka daal di wax ne xool leen lan la sama jàmbi di wax, ñi koy seet suñ ko seetee daal lan lay wax. Su fekkee ne ñi lay seet ci tawat ji suñ ñëwee daal da ngay wax ne sant yàlla rek, maa ngi sant yàlla daal di maanaam daal yaa ngi muñ daal di wane ne yaa ngi muñ, yaa ngi sant yàlla. Malaaka yi dañuy jël wax jooju yóbbu ko delloo ko ci yàlla, yàlla nag ma leen gën a xam sax ne yow li nga ma leen gën a xam ba xam yow da ngaa sant wala ba xam da ngaa muñ wala muñoo, yàlla moo leen ko gën a xam. waaye yàlla mooy doxalee noonu yabal malaaka yi. Malaaka suñ ñëwee dégg ngay sant ak a muñ, dañuy jël wax jooju dem yóbbu ko ci yàlla, dem wax yàlla ne sa jambi de moom mi ngi muñ. Su ko defee suñ borom day wax ne sama jambi de su fekkee ne dama ko faat, fekkee ne faatu na daal ci tawat ji naa ko tabal àjjana, su fekkee ne wéral naa ko ba mu wér it dinaa ko jéggal ay bakkaram tudd yeneen xéwal yoo xam ne tamit dina ko defal. Kon loolu di wane muñ solo sum am ci l'islam. Am na hadith boo xam ne sax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da cee wax ne lépp lu dal julit bi donte ak dégg moo la jam sax nga muñ ko, loolu yàlla da ciy yëkkati say daraja, yàlla da ciy jéggal itam say bakkaar. Naka noonu itam su la yàlla tegee feebar nga muñ ko ngir yàlla, jëf yu baax yi nga naan def laata ngay tawat xamal ne soo tawatee doo mën a def mënutoo la nga wanoon. waaye jëf yu baax ya nga naan def teewut yàlla dalay bindal tuyaaba ja. Am na ci xadis boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko, yonente bi da ci wax ne malaaka yi dañuy wax ne suñu borom sa jàmbi de téye nga ko, maanaam tawat na feebar na ba mënutut la mënoon,
jëf yu baax yi mën a def mënatu ko suñu borom ne bindal leen ko lam daan def. loolu nag mooy su fekkee muñ nga ngir yàlla. comme niñ ko waxee woon muñ da ngay muñ ca saase ndax am fa am jigéen goo xamee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko romb ci bàmmeel da ko romb ci armeria muy jooy yonente bi ne ko na nga muñ jigéen nga daal di wax ay baat naan ko li ma dal dalaa dalut rek te boobu xamul ne yonente bi lay waxal ba mu fa jógee ba xam ne nekk de yonente bi moo ko romboon sallallahu alayhi wa sallam ci la dellu nag ci la dellu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko wan ne ko xaw ma ne woon yaa may yaa wax ak man waaye léegi muñ naa yonente bi ne ko innama sabru inda sadmatil ula muñ dal ca saase lay doon maanaam danay muñ ci saasi waaye doo dem ba ñàkk pexe ne da ngay muñ loolu soo ko defee doo ci am benn tuyaab kon ñu xam ne bokk na ci jàmbi li mu war a muñ kii nga xam ne dafa bëgg am soxna mu tëg ko ticc mënta fexe ba am ko moo xam ak ñàkk moo ko waral wala dafa jàppandegut wala lu ko mën a waral daal yàlla dogal na mënugu ko am bokk na ci li lislaam digle mooy nga muñ te yàlla tax ba keroog yàlla di ko sottal wala jigéen gi bëgg am borom kër lool mënta fexe ba am ko kooku it na muñ te yàlla tax maanaam muñ gi nag tekki wu ne da ngay bañ a def sabablu kenn ku nekk moom da ngay sabablu waaye nag ba keroog muy sotti daal muñal xam ne lu la yàlla teg la naka noonu kii bëgg am doom moo xam góor moo xam jigéen yàlla sottilu ko ñàkk gi am doom gi xeeti musiba yooyu yëpp xeeti natt yooyu yëpp it lu lislaam sàkku la ci yow nga muñ ko kon ñu xam ne àdduna su fekkoon ne mën nga fee nekk te doo muñ ki yàlla bëgg gën a bëgg ñëpp te mooy sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon yàlla du ko jaarale kuy met du ko teg yoo xam da koy muñ ndax moom la yàlla gën a bëgg te moom dafa muñ yu met yoo xam ne yàlla teg na ko bokk na ca muñam gu rafet ga sallallahu alayhi wa sallam bis muy julli ay noonam yéefar yi ñëw jël sébritum gilem sotti ko ko mooy gilem guñ mbaqu gilem ya cay nekk ay neefar yaag dem kër ya loolu lañ jël sotti ko ci kawam bokk ci muñ gu rafet gam muñoon sallallahu alayhi wa sallam bokk nañ ca muñam gu rafet ga moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis muy julli ci kaaba gi am ci yéefar yi ku ñëw xoj ko xoj bu mettee metti loolu bokk na ca muñam gu rafet ga bokk nañ ca muñam gu rafet ga moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na toog ñetti weer daan na toog ñaari weer wala ñetti weer yoo xamee ne cin du tàkk këram mooy ne duñ fa togg maanaam daal amul woon alal yoo xamee ne bis bu nekk daan am dépense léegi la daan na toog ñetti weer yoo xam ne du am dépense bu mu joxe nga xamee ne waa këram li ñu daan dund rek mooy ndox ak tàndarma rek xeeti coono yu mettre yooyu yëpp bokk na ca muñam ga su daan julli guddi dinaa fi le daan na def xiif daan na ko jàpp du am lu mu lekk ba tax muy jël ay xeer di ko takke biir bi ngir mën a taxaw di julli bokk na ci muñam gu rafet ga sallallahu alayhi wa sallam xeex yi mu doon xeex ci yooni lislaam kenn xamul nu mu toll nekk ay xeex yoo xamee ne bu ci ne sabakan mën na ca des waaye day dugg di xeex ànd ak njàmbaate gu rëy du daw du dellu ginnaaw ak lu mu ca mën a dacc ñu ko ci daan gaañ daan ko ci lor lépp da ko muñ ànd ak ne moom mii kat moom la gën yàlla gën a bëgg ñëpp fekkoon ne am na kenn koo xam ne daal am na kenn koo xam ne waroo muñ moom lay doon ndax moom la yàlla gën a bëgg ñëpp waaye li ko suñu borom di bëgg dafa muñ kon wax ma daal keneen ku dul moom bokk na muñam gu rafet ga sallallahu alayhi wa sallam doomam yëpp dañoo faatu ci ak dundam doomam yëpp ci kanamam lañ faatoo ba mu des kenn muy Fatima rek moom la fi bàyyi ci doom waaye doomam yëpp dañoo faatu sallallahu alayhi wa sallam kon loolu ay misaal yu ndaw la rek ci ak muñam waaye ak muñam ëpp na loolu fuuf lim muñ moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gën naa metti loolu gën naa bari loolu itam am na kuy wax xabaab ibnu al arat bokk ci sahaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na benn bis dañoo ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko jàmbat ñun jullit ñu son nañ coono ñi daj ndax njëlbeenug lislaam bi lislaam doog a door metti woon na jullit ñi daj nañ lu nekk tooñ ku nekk tooñ nañ leen ko yu metti yu nekk def nañ leen ko ñi ñëw ci yonente bi di ko jàmbat nag di ko ñaan nag naan ko nag dañoo bëgg nag nga ñaanoon yàlla nag wax dëgg yàlla son nañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen xamal ne bu leen yàkkamti muñ leen te yàlla tax ndax ña leen jiitu woon ci xeet yu njëkk ya am na ñoo xamee ñu jullit njëkk ña nga xam ne gëmoon nañ diine am na ci ñoo xam ne dañ leen daan jàpp gës am pax dugal leen ci
jël ab si yooyu ñu daggee dénk yi xar seen bopp yi ñaari xar te lu métti loolu ñu leen daan def daw tax ñuy dellu ginnaaw ci seen diine daw tax ñuy weddi mukk waaye dañ ko daan muñ te yàlla tax kon nit daj na lu ne ci ak muñ kon ñu xam ne nekku ne aaya ji rek la suñu borom di dégalee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy muñ nekkut ne wali rabbika fasbir rek la koy muñloo waaye bari na ci alquran lu mel ne waxi suñu borom wasbir xata yaxkuma allahu fa xayrul xaakimin waxaat na ko ci beneen aaya ne ko fasbir inna al aqibata lil muttaqin mi ngi koy muñloo ba tey ak wasbir fa inna allaha la yudiu ajra al muhsinin mi ngi muñloo yonente bi mi ngi koy muñloo ba tey naan ko wasbir wa ma sabruka illa billahi wala tahzan alayhim wala taku fi dayqin mima yamkurun mi ngi koy muñloo ci beneen aaya ba tey naan ko fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bi hamdi rabbika qabla tuluu alshamsi wa qabla gurubiha mi ngi wéy di ko muñloo naan ko fasbir inna waada allahi xaq wala yastaxifannaka alladina la yuqinuun wax na ko itam ne ko isbir ala ma yaquluna wadkur abdana daouda dal aydi innahu awab wax na ko itam suñu borom mi ngi muñloo yonente bi naan ko fasbir inna waada allahi xaq mi ngi koy muñloo ne ko itam fasbir kama sabra ulul azmi min arrusul yonente yi gën a baax ci yonente yi ñi ñu wax ulul azmi suñu borom mi ngi wax yonente bi na ko na muñ comme ñoom nañ muñewoon mi ngi koy wax ba tey naan ko wasbir li xukmi rabbika fa innaka bi ayunina waaye suñu borom yemul ci loolu mi ngi wéy di muñloo yonente bi naan ko fasbir sabran jamila innahum yaranahu baidan wa narahu qariba mi ngi koy muñloo naan ko wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila waaye mi ngi wéy di ko muñloo ba tey naan ko fasbir li xukmi rabbika wala tuta minhum aathiman aw kafura kon ay alquran yi nekk ci alquran di muñloo yonente bi di digle muñ di ko digal yonente bi di ko digal jullit ñi kenn xamul nu mu toll ak tuyaaba ji suñu borom di diggee ak li ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax kon ñu xam ne wàllu muñ mënesu cee wax te tudd ñu suñu sëriñ bi di sëriñ Touba radiallahu anhu yàlla na ko yàlla dolli ngërëm ak ay leer moom sëriñ bi mi ngi wax ne nabahatukum maan ala kaddin bada lii qabla an ara ridan mu abada maa ngi leen yee yéen ñëpp di leen xamal ne daj naa ay coono laata may am ngërëmal yàlla ngërëm lu sax daj naa ay coono yu metti loolu nag mi ngi ko dajee ci ak muñ wér goo xam ne muñ na ko soo demee ci minanul baqir qadim di téere sëñ basiru di doom sëñ Touba sëñ basiru téere bi bind ci sëñ bi di leeral histoire sëñ Touba ci leeral ak dundam mi ngi wax ne sëñ bi bi mu tollee ci jàng bi nga xamee ne dal na jàng ba tàmbalee jàng dafa nuur rek ci alliwam ja daw tàggoog leçon darsi maanaam bindam ya daw tàggoog ñàng mi mukk foo ko fekk daal mi ngi ci alliwa ji foo ko fekk mi ngi ci ñàng mi maanaam ak muñam kon da ko tàmbalee bi mu nekkee ndaw ci ñàngam sakku xam-xamam fa la njëkk tàmbalee ak muñ muñ gu mettee metti ba wuute woon ak xale yi nga xam ne doon na jàngoon ak ñoom ndax liñ baaxoon xam liñ miin ci gone yi mooy ñi ci ëpp dañuy tayyal ci ñàng mi ak di ko daw waaye sëñ bi ak muñam ci ak ndawam la tàmbalee mooy mu taqoo aliwam taqoo ay bindam taqoo am jàngam ba mujj jaaxal nit ñi kon ba tey lii ñu nettali ci sëñ bi day wane am solo goo xam ne muñ am na ko solo ci ñëpp ba ci kii sàkku xam-xam su muñut du sotal li mu bëgg a sotal moo xam kii jàng ci école bi la moo xam ki nekk ci daara ji la moo xam ki nekk ci maneen façon njàng la xam-xam sax bala nga ko am faw da ngay nangoo muñ ngir nga mën a am xam-xam kon ñu xam ne sëñ Basiru mooy wéy di wax ba tey di wax muñuk sëñ Touba ak farloom gi mu amoon ci mottali mboolem fànn xam-xam boo xam ne doon nañ ko jàng fii ci Sénégal ci jamono jooju sëñ bi dafa amoon yéene yi pëstéefu jàng fànn yooyu yëpp am na ci fànn yoo xam ne nag yenn fànn xam-xam yi am ci yoo xamee ne bariwul woon Sénégal gis ku la ko jàngal jafe na sëñ bi amoon na yéene yi sax laxas dem jàngi dem fu mel ne Mauritanie waaye mi ngi doon bàyyi xel waajuram sëñ Mamadou Anta Soly bàyyiwu ko woon loolu moo taxoon sëñ bi nag tàmbali ñuy tukki di ñëw ci réew mi di ñëw Sénégal jóge Mauritanie muy gëstu ci ñooñu ba ni yàlla ni mu defee mu dajee kenn ku bokk ci benn dayman ba xamante ak moom
yàlla def kooku nekkoon ku bari woon xam-xam, kooku moo ko mujj jàngal lu bari ci fànn xam-xam yi nga xam ne si mi amoon na yéenay jàng ko, te gisuloon ku ko jàngal fii ci réew mi. Kon loolu ba tey di wane ak muñam ci sàkku xam-xam. Sëñ Basirou mi ngi leeral ba tey muñuk Serigne Touba ak nuram ci sàkku xam-xam ak sax gim ci sax, wuuteeg nit ñi nekk ci ay téeréem rek ba mujj nag am ñu tàmbali di ko saboote ak di ko kokkali ak di wane di maanaam di wax ci moom ay wax naan moom xëy na daa jàpp ne dañoo gën a nangam nangam di wax seen i wax ba mujj sax ñen ñi di tuddee sëñ bi Safih koo xamee ne dafa dese, am ñu ko tuddee Abdoulaye ku gàtt xel, am ñu ko tuddee Majnoun di ko tuddee Dof. Loolu lépp Sëñ Basirou mi ngi koy leeral. Loolu lépp nekkoon muñuk Serigne Touba ci sàkku xam-xam ca ba muy toll ci jamono yi ndawam. Sëñ Basirou mi ngi naatee ne Cheikh Sidé Baba ci loolu lay waxee sëñ bi naan ko annaasu anka bi waadin yahrauna bihi wa anta min shahni haza annaasi fi waadi, mooy nit ñi dañoo nekk ci aw xur yow nga nekk ci faneen. Khadima Jaharikala sax mi ngi wax ci sëñ bi naan min ni li ahmada bamba tariki naasi gayra al ilahi fa am sa sayida naasi ba bay di jeex, di wane ne sëñ bi mooy ki nga xam ne bàyyi na lépp fàtte na lépp lu dul yàlla mujj nekk sangu nit ñi. Sëñ Basirou mi ngi leeral ne Serigne Touba dafa muñuk way maanu ñi, maanaam sëñ bi mësta fayu ak tooñ guñ ko tooñ. Liñ ko tooñ ci àdduna jël xàqam kenn xamu nu mu toll, waaye mësuñu ko tooñ ba mu fayu. Loolu lépp da ko daan muñ ngir jëm yàlla. Sëñ Basirou mi wax ne sëñ bi sax ci diggante ak mindeefa mi looloon nettali ci xasiro goo ñuy wax qaalu yarkan li abwaabi salatini taxujja wa isa tourni kulla ma xiini fa qultu xasbi rabbi wa ktafaytu bihi walastu radia gayri an mi wa diini ba xasira ga jeex. Mu nekk xew-xew boo xam ne war a doon xasira googu mooy xew-xew boobu nga xewoon bi nga xamee ne sëñ Mamadou Anta Sall génn àdduna nekkoon waajuru Serigne Touba, mbooloo mi dajee daal di woo sëñ bi wax ak moom ne ko dañoo bëgg nga dem léegi toog kër la joor comme ni ko maanaam di ko atteel féete ko fa ko sa bàyyi féete woon. Sëñ bi joxe ngant daal di wax ne moom rus naa tànkam yi di jéego jëm ci benn buur bu dul yàlla, rus na malaaka yi di ko gis muy jëm ci benn buur bu dul yàlla ci defee xasida googu daan di nettali naan dañ maa wax ne ma jengal jëm ci bunti buur yi di nga am ay cadeau di nga am lépp loo bëgg, ma ne leen yàlla doy na ko te man gërëmuma dara dul xam-xam ak diine di wax ne man naka laay ragale wala naka laay yaakaaree ku dul yàlla, ndax yàlla mooy ki nga xam ne moo may muccal moo may jox naka sax laay jëlee sama mbir di ko dénk ñoo xamee ne lott nañ seen mbir bopp comme ni am miskin lottee ci boppam. Su fekkee ne dama jàq wala dama am aajo damay woo borom aras mooy daawatu dan ay nii xabla raay wa chini, kooku mooy aji dimbalee ji nga xamee ne dara tëw ko, mooy ki nga xamee ne lépp lu mu bëgg a nekkal da koy nekk, lépp lu mu bëgg a amal da koy am, lu ko sob ci mu gaawee ko mu am mu def ko ci mu gaaw da koy def moom suñu borom. Lépp loo xam ne sob na ko nag ngir mu yéexe ko bëgg ko amal jamono ji da koy bàyyi ba jamono jam ko soobe mu amal ko ca. Nee na nag yow mi nga xam ne may yedd naan ndax bi sëñ bi gàntoo loolu ne du dem ci benn buur, nit ñi ñu ngi doon wax ay wax, ñii di wax ci moom ay wax yu ñaaw, ñi naan kii daa dof, ñi naan kii daa gàtt xel. Nee na yow mi nga xam ne may yedd bul bari yedd gi bàyyil di ma yedd, ndax man ñàkk àdduna taxumaa jàq taxumaa tiit, àdduna gépp su ma ko ñàkkoon aw ma ci dara itam du tax sama xol raf-raf yi lu toll ne fepp suuf, maanaam loolu du ma jural benn njàqare. Kon loolu lépp di wane muñuk Serigne Touba ngir jëm yàlla, muñ gu wér a wér, ndax loolu lu jafe la ci jot jamono. Ku ñu woo ci kër buur bi lépp loo bëgg day jàpp ni nga muñ loolu lépp ngir sa diine ngir yàlla rek, bañ ku la jënd, bañ ku yàq sa diine, bañ ku yàq li ngay dund diine ji ngay dund, loolu ak muñ gu rëy moo ko may sëñ bi. Kon Sëñ Basirou mi ngi wéy di leeral muñuk Serigne Touba, nee na sëñ bi muñ na muñuk gars ñi nga xam dañoo wakkilu ci yàlla, maanaam muñ na mbooleem lor yi ñu ko daan lor, ndax sëñ bi lor nañ ko ci seen i làmmiñ, wax nañ ko xëy ñaaw mu muñ ko te yàlla tax, lor nañ ko ci biir ay mbokkam, lor nañ ko ci ay këram, lor nañ ko ci alalam, waaye mësta fayu ak tooñ liñ koy tooñ li mu bari
mustafa yu ak togn musta wax nitam nit yitam ne ko ñewal dimbalama ci ki may togn musta jambat kenn togn gu ngeuma sa togn lepp roko muñ ngir dem yalla suñu borom motax señ tuba dan wax nan dañ ma togn ma muñ ñi fay ma fayul ma kon lool ñu doon wax lepp moy lu jitu señ bi dem ci geej gi nga xamne muñ na lu nek waye lool yamatut fof lool doyutut ñu jaxaseetiko ak tubab bi ñew jappati señ tuba ci ak togn yobbu ko exilé ko genné ko rew mi juroom ñaari at ak lu tek lu jégué juroom ñetti at lepp ci ak togn di la jang jangate genné la ci sax njabot genné ci say mbokk genné ci sam rew yobbu la dëkk yu sori bol ko di la tek ay fitna dëkk ci togn la suba ngon lepp muso jambat muso yuqat muso delu ginnaw ci li nga nek kon lool lepp day wone muñ gu reey go xamne Serigne Touba muñ nako ba nim delu seti ci rew mi Senegal 1902 tek ci ab dir ni jappati ko yobati motani lepp ci ak togn ko xamne def len dara nekati fa ak lam fa jankontel jugeeti fa ñi andeti ko ceyen bam ñewati ndiarem ba nim fi nekké ba nim wuyé borom lepp ñukoy surveiller def ko résidence surveiller lepp ci ak togn té señ bi bim ñibisé ba mbolo mi wuyisu ko gën ko wuyisi nak wuyisu won nañ ko gën ko wuyisi ba am doole lool taxul mu né naaju dal ci kaw ni xéx ak ñom lepp rek ko muñ kon ngir jëm yalla kon señ Touba misal la manam roy kay la bu reuy ci ak muñ ngir yalla ci muñ sak lu bax muñ ndax muñ momi moy mo lay meuna jallale moy tax nga meuna am say objectif say bëgg bëgg motax melokan wo manam force la doole la jo xamé day nekk ci nit su fekke ne nit ñi ñu ci bari suñ nekké ci lu bax te kenn encourager wu len dañuy delu ginnaw wala suñ len critiquer rek commencé di len yak sen der rek dañuy delu ginnaw té loolu moy li gëna mëna galankor nit bëgg ko la tag wala ragal ko la xass manam li fekk li nga nek wër na lu bax la rek nek ci yamale ci nek ci yow kessé wala nek ci ay juni nit kon señ bi Touba ci loolu la nekkon xamné lim nek dëgg la ju wër mu wé ci rek ragalut ko ci xass bëggul ko ci tag ba résultat bi feñna tay yalla yëkëti go xamné dootu ko waccé mukk kon loolu ak jukki la woon bu ndaw rek ci muñuk Serigne Touba kon li lepp ñu ko doon wax ci waxi suñu borom ñu diggal yantabi sallallahu alayhi wasallam nanko wali rabbika fasbir

dem yowmal khiyam mu tukki doxob guddi doxob doxob bisak guddem te ante ko aram te ante ko aram bu fekke amul lol rek day tok mo gën ci mom muy tukki waaw ni def umra ndax rifqa bi comme li sim wax lu am solo rifqa mahmuna bi moy ci adib far adib far faw da ngay am mahram ko xamanteni da ngay na bok ci deret mba ngeen bok ci nam mba ngeen bok ci goralante bu fekke amuñ lool nga am mbolo mo xam ñam ngay andal mbolo mu woor waye bu fekke du aju l'islam comme ni señ bi wax ñi xam dañuy umra ji ak yu mel non am ñoo ngi jigeen ñu wax dañuy dem and ñom do mu umra ji de may ko lool allah ma lu borom ko na ko ijaz na la may na la nga and ak mbolo mu woor su bo wa mom mu dem waye tamit ñu xam ni lortangi yu bare bare bare bi ci am mo tax malik ko am hikma la ndax lim wax ni rifqa ma'muna la wax waxu rifqa rek de ma'muna ñun woolu ñoo xam tane wool leen ci kersa wool leen ci diine wool leen ci ak maam waaye yi xew léegi nga xam tane moom soxna si day dem nu ko neexee dem aj umra ñu ko neex wal iyaazu billah ñoo xam sa dañuy joxante rendez-vous foofu ca makka ñu bare bari ñoo xam dañuy joxante rendez-vous foofu ca makka wala ñoo xam da ngay laaj la amuñ borom kër su fekk am nañ ko faneen yooyu mo tax li sëñ bi wax mu am solo kon ñu bàyyi xel ne kon rifqa ma'muna gi mooy ci aju farata wala aju l'islam waaye bu dee ay umra wala aj goo xam aju naafi la moom maanaam faw borom këram da ciy nangu wala yu mel noonu wala mu am lu wóor a wóor a wóor a wóor kon te rifqa ma'muna boobu yi nag mbooloo mi àndal dañuy wax rek ni na ànd ak mbooloo waaye duñ ni kat mbooloo mi kat maanaam oto yi buñ tegaloo ci misaal bu fekkoon ay oto la duñ ni par force dañuy bokk oto mën naa nekk oto boo mujj ñoom ñu nekk oto bu njëkk waaye bu dara yëngatu woon da nga fa yëg mën naa nekk oto bu njëkk moom nekk oto bu mujj waaye bu dara yëngatu woon da nga fa yëg tamit waaye bu dee ci oto bi nag maam bu mu nekk génn góor doo mu ne fa ak moom faaw mu am ñaari góor wala ñetti góor yoo xam te ni bu dara ma mën a xew maam mënuñu kombuloo ci moom ci moom niki noonu it fi muy nekk daana nekk foo xam te ne lu mu aajowo mën naa wax ak keneen te xam ngeen loolu léegi man daa téléphone mën na koo soppi téléphone mën na ko soppi ndax tey kuñ ci bëggoon a soxal bu jëgee téléphone am woote rek wala mu woote naa woon ci Arabie Saoudite mën nañ ko fekk fa mu nekk jàpp dem ci li mu bëggoon. Te it nag ci ànd boobu nag mu wóor ko ni moom bu guddi jotee mën naa nelaw sutural boxam te ci biir nelaw yi genn góor du mën a gis awraam loolu yëpp tamit dafay da koy bàyyi xel. Léegi sax moom daanaka loolu mu jigéen ñi màkka sax am na ñoo xam ne ñu wëñu seen awra bu dara xewut sax rawatina bu dara xewee. Léegi kon loolu mooy charte yi nga xam ne mooy tax aju war ab jaam bu amut ci moom rek aju waru ko. Li tax aju wér nag aju wér benn charte képp la mooy al islam julit ku xas nekk ab julit rek maanaam bu la neexee man nga aj boo ajee aj gi baax na ab yéefar daal la ñu wax ne bu ajee aj gi baaxut lii nag na tax ñu wax ni. Yonente bi alayhi salaam am na masala bu fi amoon jamono yële ñu wax ni yonente bi aj na ay yoon loola du aji du aju l'islam boobu farataa wuñ aj ci moom booba ajoon aj na ñaari yoon sax yonente bi alayhi salaam aj na ñaari yoon ci leneen ci riwaaye daan ñu wax lu ëpp loolu sax waaye ak li xaal aj boobu taxanus la woon rek taxanus la woon daa nekk foofu rek nekkul woon ay taxaw arab ak dara waaye daa nekk mbir makka rek di taxanus ñu tuddee ko aj ndax dafa jublu woon kaaba gi moom kon loolu alhaj luxatan la aj la ci langue arab comme ni ñu ko doon waxee sànq nii ci mooy jublu ab barab waaye aju l'islam bi nga xam ne mooy aju l'islam moom benn yoon la ci yonente bi alayhi salaam aj sahaaba yu bare bari foofu lañ nekk ay sahaaba ndax foofu lañ ko mus a gisee mu ni kon ñu ñëw ci wàllu an niyaabatu fi l xajj waxoon nañ sànq ni aj kat farda ayn la kenn mënu ko defal kenn waaye am na lañuy wax subruma subruma wala al xajj an badal koo xam te ni ajagut daal di diw demal ajalima loolu mënta nekk diw demal ajalima mënta nekk ndax farda ayn la waaye koo xam te ni ci misaal maanaam bi ñuy farataal aj nekku fi woon comme ko sëñ boobu noonu yonente bi alayhi salaam soxna si ñëwoon ci moom ni ko bi ñuy ay farataal aj fekk sama baay nekk mag ñi nga xam ne fekkewuñ ko ku leen bëgg a ajal ci seen i mbokk su boobaa mën naa def al xajj an badal charte ba rek mooy yow mi nga xam ne yaay ajal na fekk nga aj ba pare ndax aj mooy jaamu yàlla boo xam te ni tey su ma ñëwoon damay ajal suñ ko soo te fekk man ajaguma même su ma yéenee suñ ko soo yéene gi ci man la leen siwaat sama aj la doon tilqaa iyan automatiquement sama aj lay doon moo tax ngeen labbayka allahuma wenn waaye dafa doon ci aj gi naan labbayka allahuma an suburuma yonente bi ne ko wa man suburuma koy suburuma mu ni ko axoon lii aw jaar sama mbokk la
ko hajja an nafsi ko suma hajja an shubruma ayal sa bop pare so ayal shubruma mo tan ni ko ayal ken ko charte bi moy na fek nga aj ba pare ajul islam suba wa man nga ko ajal te fek mom mi ngay ajal du ko meunut da faatu wala bok ak ndox da ko dab bi mi am alal wara aj ak ndox dab ko te werul wala yemel non ko suba wa man nga ko ajal ajul islam gogo motax mu ni malik neena aj ken munu ci remplacer kenn ci aju farata mo xam ci fayla mo xam ci lul fayla kenn munuko ne ko defami ay yaquna mo xam ki koy defal man nako mo xam munuko lol sax la ci wax mom wa neena man na nek ci bu fekke du ci aju farata nak mom lu melni umra la wala aju go xam aju nafila la su boba neena mom sib nañ ko rek waye dara newu ci neena mais bon sib nañ ko rek waye dara newu ci su boba ad cheikh dirdir neena li moy li nga xam cheikh khalil mom la japp ci tawdih ak ci mukhtasar mom la japp kon al mu'tamad fi mazhab moy li sukkuri ci mazhab moy anna niyabata anil hajj la tajusu wala tasihhu mutlaqan ki dundu mom monoko adjal ta boko defé dagalut ta ay gedu wertamit wala illa an mayyitin awsa bihi fatasihhu ma al karaha ko xam da di won bay faatu da ni ah ma ngi bëgg faatu way bu ngeen ko may ngeen ma demal makka ngay ma demal makka neena koku werna waye and ko sibel waye sibel gogou nak mazhab mi wax nak waye amul fenn fiñ ko meuna wutale aw lay ibn abbas radiyallahu anhu net nako muni al fadl ibn abbas son frère yeen debay sam du ko togon ci faswi wala ci gileem gi ben jigen joge ci banu khasham di laj yoyante bi alayhi salam niko yalla moy hadith bi wax legi yoyante bi yalla bi sama baye mi aj biñi farta da fek mu nek mak ndax man na aj war ndax man na ko adjal yoyante bi ko wa man ko adjal te lolu ci aju taggo gi la won lolu motax kon moy xawa wute luñ wax ni dañu ñi bañ ko adjal kuy dund ko xamanteni donte mënu ko bu ko mënul mom ala kulli hal la wër moy ma res nak ko defal lool mo gëna wër motax ñu ni motax fi moy sib nañ ci nga xamanteni ni man na dem makka man na aju farata man nako defal bu xam sif nañ ci mom mu tambal di adjal kanen te fek adjal wul bo xam lol nak wax la bo xam tan ni man gisuma dara la ko meuna deugere ci mazhab mi sif gogou non ndax hajja nafsika suma hajja an shubruma moy tax ayal sa bop bo pare nga do adjal shubruma mom sax ne lol al tarakhi la mam ci japp ni adj mom nekul ni dala war tay waye manam suñ ko fartale waxtu boko beugé rek nga koy defé lool nga ragal alkané wala alkané moy faatu wala ak demba new carte wala new dole ba do ko manati kon dal xamna kon fofu lañuy kiyé ba suba ñu ñëwaat ci lu melni ak ci alal yu aram wala ak ci bor ak tamit ak kagn lay mel ak fonki aji ñu dugg ci bir ki bi deug bir tem bi deug inshallah.

bokk ujaaji mu jëmon ci aj makka ay faratan xéeti aji bindu tay bi nak dañ koy jëmale ci siyara ji jakk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala siyara ji rawdat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala siyara ji madinatul munawwara borom xam xam yépp dëpp won nañ ci ne siyara madinatul munawwara jakk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunna la soo xam ne ni jullit bu ko man mu def ko moo gën ndax tiyaaba ju bari la yàkkaam jooju mooy ñaareelu jàkk mooy ñaareelu jàkk ji nga xam ne moo gën ci kaw suuf ginnaaw masjidul haram masjidul nabawi moo ci topp siyaare ko tiyaaba ju bari la ndax yonente bi nee na julli ci jàkkaam jooju benn julli bu nee na nawee ci junne julli boole ci sahaabaam yi ñi ci ëpp foofu la ñun denc madinatu munawwara jeexi bi bare ma nga ci madinatu munawwara masjidu qiblatayn muy jàkk jooju nga xam ne mooy ñaari qibla ya madinatu munawwara la nekk masjidu quba jàkk ji njëkk sos ci lislaam madinatu munawwara la nekk armeeli baqiya nga xam ne lu ëpp fukki junni sahaaba lañ fa denc madinatu munawwara la nekk waaye it sayidna hamza foofu lañ ko denc ak suhada wa uhud yooyu yëpp madinatu munawwara la nekk soxnaa mi ñi ci ëpp madinatu munawwara lañ leen denc njabootam gi li ci ëpp madinatu munawwara lañ leen denc kon madinatu munawwara barab la boo xam ne nii bu fees dell ak ay ngëneel la mboolem nitu yàlla yi fi jaar ñu yëpp lañ ko doon warmaal di wane seen xemmeem teef ci dëkk boobu nga xam ne mooy madinatu munawwara rawatina suñu Serigne Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu wax na ay bayit yu bari yoo xam ne day wane ak xemmeem ak cofeel goo xam ne am na ko ci dëkk boobu di madinatu munawwara wax naa léegi ne suñu Serigne Cheikhul Khadim ku dégg rek li mu wax ci dëkk boobu di madinatu munawwara ak nam ko waxee waxee mu daw yaram ba di wane bëggum bëgg dëkk boobu ak bëggum ko bëgg siyaare wax na ba ak ci giñ ci yàlla ne dem siyaare ji mujtaba yonent yàlla muhammad al mujtaba mi nga xam ne mooy al mujtaba nee na loolu moo ko dàqal ñu feesal adduna bi yépp ak wurus nee na ku feesaloon adduna bi ak wurus laaj ko wurus yi ñu feesal ci adduna bi ak dem siyaare ji yonent bi nee na dem jël tànkam teg ko ca suufu su madinatu munawwara àgg ca jàkka yonent bi loolu ko gën yaminu rabbiya mazaarul mujtaba afdalu min mil biladi dahaba wax na ko ci waxin bu ne arju bi rahmatihi lmuhdati sayidina zawri madinatuhu dar rayaxin yaa laytani xabsurtuhu bi jasadi waxin boo xam ne nii daal xemmeem loo na képp koo xam ne nii rek ab taalibi nga ca dégg wax ji boo xamee li ñu firi danga xemmeem dem ci barab boobu di madinatu munawwara dem fa day yokku cofeel dem fa day yokku ngëm rawatina nag boo sàmmante teggi ni nga xam ne moom lañ santaane ci koko ku fa ñëw mu sàmmante moom te loolu lañ bëgg a jàngale ci bind bi insha allah mbokk fii madinatu munawwara yonente bi sallallahu alayhi wa sallam warmaam bu fi nekkee di dund ci kaw suuf warma ju mel ne jiñ ko war a jox wala jiñ ko war a jox yow mu ñëw madinatu munawwara même bu fi nekkul sax wàccub liggéey warma ju mel noonu lañ santaane ko jox ko ko bokk na ci mooy booy siyaare madinatu munawwara nga yéene ji rafet la ngay siyaare jàkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkut ak aj gi nag moom duggagoo ci aj ji rawatina sénégalais yi nekk Médine ñu bàyyi xel loolu saa yu dugg ci jàkk ja nga sol yére yu set yére yu rafet nga laal parfum yi gën a neex ci parfum yi ci rafetal sa yéene te boo dikkee jàkk ji lépp luy sunna rek mu santaane woon ko nga di ko def rawatina nawaafil yi nga xam ne santaane woon na ko muy julli ñeent rakaa lu jiitu tisbar julli ñeent rakaa lu ginnaaw tisbar julli ñeent rakaa ginnaaw lu jiitu takusaan ak julle ñëw yi nga xam ne waxtu bu ne danga koy gis ñu di ko def ginnaaw julli farata bu ne waaye kon loolu na nga ko bàyyi xel di jàng alquran di tudd yàlla di jàng xasaayidi Cheikh Al Khadim yi rawatina xasaayidi Cheikh Al Khadim yi rawatina xaside googu nga xam ne waxoon na ne ku fa dem danga koo jàng muy ilaka yaa xeyral bariyati salaam muy xaside googu mu tëkkoon ashaabu janna dañ tasaare ko ci ay groupe yu bare ku ko amul sax boo ko sàkkoo ci sama liye fii rek ñu indi la ñu yónnee la ko kon yii na nga ko làmboo yow mi nga xam ne dangaa ñëw ca dëkk ba madinatu munawwara
fexel ba bul ci limal dara ci jàkk ja, bu fa yorul lekk wala looy naan loo xam ne boo noppee da nga fay bàyyi, la nga xam ne da ngaa ñëw doon ganug yàlla waaye doon ganug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon bu fa taqal dara, bu fa ñëw ca jàkk ja di fa waxtaan waxtaan wu àdduna wala nga di fa fo lu mbooloo ma bari bari bari bari, ku la gaañ na nga ko jéggal te bul gaañ. Te it na ngay tudd yàlla foo mën di nekk, na ngay julli si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, rawatina julli yi nga xam ne sëriñ bi wax na ko ci xasaay tamit. Kon boo ñëwee sol lu set, laal xet gu neex, bul yëkkati sa kàddu mukk, ndax yàlla moo tere woon sahaaba yi ne leen laa tarfaxu aswaatakum fawqa sawti nabi, bu yonente bi waxee rek bu kenn waxati, bu kenn yëkkati sa kàddu, boo fa nekkee di waxtaan ci lu munta ñàkk da ngay wax ndànk. Booy dugg si jàkk ja gasaali ko yooyu ma la waxoon nga jublu penku bañ faa tëdd yi nelaw, wala nga di fa def lenn loo xam ne ñu koy teree mu lu ñu war a def si jàkk. Booy dugg ca barab boo mënee jàng ilayka yaa xayr al bariyat salaam nga jàng ko, boo ko mënta jàng it lépp loo mën ci salaatu ala nabi, rawatina nuyu ko moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, asalaamu alayka ayuha al nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Waaye nuyu it xaritam boobu nga xam ne ñu ngi ko denc ci wetam muy sayidina aboubacrin, muy asalaamu alayka yaa aba bacrin. Waaye nuyu it xalifaam bu tedd boobu di sayidina omar, asalaamu alayka yaa amir al muminin omar ibn al xataab. Ñoo ñoo bokk fuñ nekk wetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon boo fa duggee na ngay def salawaat yooyu, na nga teewlu teewlu mbëggeel goo am ci moom, teewlu jëmmam ju tedd ja, yar say cër, yar sa biir, yar sa bitt, yar goo xam ne nii yar gu am solo lay doon. Da nga ko bàyyi xel yow mi nga xam ne ngaa ñëw di siyaara si barab yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci jàkk ji, ndax kat jàkk ji dafa ëmbaale barab bi ba nekk ci biir. Kon na nga bàyyi xel loolu. Tey da nga fexe yow mi nekk Madina juro julli yëpp nga di ko jullee ci waxtu. Tey saa yoo ko mënee rek ci barab ba na nga fa dugg siyaare, saa yoo ko mënee na nga dugg siyaare. Loolu lépp na nga ko bàyyi xel. Madina googu am na ay barab yu bari yu mën a siyaare. Lépp lu jëm ci ay dàll wala mbaxana wala lépp loo xam ne rek doo ko defal sa sëriñ wala sa kilifa, yonente bi moo ci gën a yey, ndax mooy sëriñu suñu sëriñ. Baana li kulli man lahu maqul anna wasilati huwa rasul. Ka bàyyi xel loolu lépp nag. Noonu nga mel ci jàkka ji, mel ko ci barab ba na nga ko mel ci Madinatu Munawara. Imam Malik Daoud war daaba ca Madinatu Munawara, boo nekkee ci hôtel yi na ngay teewlu jëmmam ji, da ngay teewlu warma ji. Foo nekk ci mbeddi Madinatu Munawara na nga koy teewlu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax. Yow mi nga xam ne ay ujjaat bi nga xam ne da ngaa ñëw màkk. Kon loolu mooy jàkka jooju doon leen di ci sant yow mi nga xam ne da ngaa ñëw di siyaare si barabu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, nga làmboo loolu daal. Lépp loo mën ci yiw, lépp loo mën ci lu baax nga di ko def bu baax a baax a baax a baax a baax, yow mi nga xam ne da ngaa ñëw ci barab ba di siyaare si. Kon mbokk yi Madinatu Munawara nag bari na barab yu mën a siyaare. Bokk na ci muy rawda bi, rawda boobu nga xam ne yonente bi nee noon ma bay na bayt yi wa minbar yi rawdatun min riyaadil janna. Nee na diggante foofu ñu ko denc ak minbaram boobu ab pàkk la ci àjjana. Foofu it képp koo xam ne mën na faa dugg na fa dugg. Foofu xam ne dugg lañ fay dugg, diir su gàtt lañ fay def. Waaye soo fa duggee liñ la sant rek mooy julli ñaar rakk yu gaaw yu gàtt yoo xam ne nii boo mënee tari fatiha qul yaa alkaafiruun ci rakka bu njëkk bi rakkam ñaar yu fatiha qul huwa allahu ahad. Bu fa xajee nga jàng fa ilayka yaa khayr al bariyat salaam. Te it kenn du fa delloo ñaan, ñaan nga fa waaye ñaan dañ koy nangu. Loolu ñu bàyyi ko xel. Foo nekk ci Madinatu Munawara ba ci biir hôtel del bari saw làmmiñ na bari lu ñuy tudd yàlla, lu muy jàng alquran, lu muy def ay salaatu ala nabi, lu muy jàng xaside sëriñ bi, rawatina xaside tàgg yeeg julli yeeg ñaan yi gis bu mu waaye bu mu xaddamaat nuru daayin mafaatima bisri jàllibat marafik tey si lansir. Yooyu yëpp ay xasaayib la ak yeneen yi ma tudd yépp yoo xam ne yàlla na lool foofu ca barab boobu. Kon Madinatu Munawara wax naa la léegi jàkk ji, wax naa la barabu yonente bi, wax naa la rawda bi. Waaye it na nga bàyyi xel armel yooyu di baqi ak moom it ku fa mën a dugg it nga dugg fa siyaare, ñaanal ñiñ fa denc ñëpp, ndax fa lañ denc sayidna Ousmane fa la nekk, sayidatna Fatima du Zahra fa la nekk, soxna yonente bi sayidatna Aïcha fa la nekk, njabatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, sahaaba yi wax nañu lu ëpp fukki junniy sahaaba fa la nekk. Kazalika it foofu ca baqi nga xam ne moo jàkk ji ñoo taxaloo fa lañ denc al imaamu Malik bi nga xam ne ci mazhabam la nekk ak ay a immaaki olamaa yu bare bare bare yoo xam ne foofu la leen denc.
waaye ci madinatu munawara googu soriwu dara masjidu quba fa la nekk muy jàkk yi njëkk a sos ci lislaam te yonent bi nee noon ku set ku laab ku jàpp ku laabee sa kër ñëw ca masjidu quba nga julli fa ñaari rakka am nga tiyaa bay ko umra da ngeen bàyyi xel loolu yonent bi nekkee madinatu munawara dafa daa dem samedi gu jot di fa siyaare ji masjidu quba googu it bépp ujjaay bi fa mën a dem mu dem fa nga xam ne bala ngay génn sa kër nga laab sangu ba set jàpp ma dee sangu nag sangu janaaba daa bëgg wax ci koo xam ne tawara sangu janaaba su àggee jàkk ji nga julli ñaari rakka bu fekkee waxtu nafile la loolu tiyaaw yu rëy la que saali ci boo mënee dem fañ naan uxut nga fa dem jabalu uxut moom it yonente bi salaa sallam na jabalu mi yoxibu naa wa nuxibuhu ci jabali jibaali àjjana yi la bokk ca foofa it la xare uxut ba nekk xeewoon boo mënee siyaare sayidina xamsa ci wetu jibaal jabal bi la nekk nga siyaare ko ñaanal ko ñaanal it suhada uxut mooy mbokki jullit yi nga xam ne dañoo faatu ci uxut moom it barab yi ñuy siyaare ci madinatu munawara la bokk bokk na ci barab yi ñuy siyaare ci madinatu munawara fi ñaan masjidu qibla tayni mooy jàkk ji nga xam ne fa la jibril ñëwoon fekk fa yonente bi salaa sallam ne ko masjidul aqsa bi ñuy jublu bu ñuy julli borom bi nee nañu bàyyi ko cay julli masjidu cay julli jublu masjidul haram moom it ci barabu siyaare yi la bokk waaye am na fu ñu naan biru xaras moom it teen la boo xam ne ni yonente bi salaa sallam da ci daa jàpp di ci naan te daa santaane woon ne bu fi jugee nañ ko sangee ca ndox moomu nga xam ne mooy biru xaras bu teen bu barkeel moom it ca madinatu munawara la nekk moom it ku ko mën a siyaare na ko siyaare ca barkeelu ca ndox ma kon madinatu munawara masjidul jumaa moom it foofu ñu naan masjidul jumaa ngay xam ne jàkk ji njëkk jullee ajjuma foofu la xew ca madinatu munawara moom it barabu ziyaara boo xam ne ku ko mën a ziyaare na nga ko ziyaare ci madinatu munawara kon boo ñëwee ba dellusiwaat ci hôtel bi daal li gën a am solo ba gën a am solo mooy na ngay bàyyi xel jàkkee yonente bi salaa alayhi wa sallam ci war ma bul xool la nit ñay def nga di ko def yow na nga matal sa war ma ci jàkka ji ci sumi say daal bu dee jigéen la moom mu sol col gu jot muur ay cëram bu dee góor lay mu xool col gu yiw mu di ko mu sol ko te daal parfum fu mu mën di toll di bañ di yëkkati kàddoom buy jàng di wala buy tudd yàlla lépp mu di ko defee ci teggin di teewlu jëmmi yonente bi salaa alayhi wa sallam waaye di teewlu jëmmi jëwriñam ja Cheikhul Khadim radiallahu taala an waaye bokk na ci teggin ziyaar yi mooy bu agsi ba ci barab ba ngay tënku ca luwaay dëkk ba tënku ca njàngale ba nga xam ne mën lañ joxe fu ñu ne bunt bi la ñuy jaar nga jaar foofa fu ñu ne la fii duñ fi jaar bul jaar foofa bu ñuy tere nga tënku ca loola bañ a forcé ndax ab jullit kat bu ñëwee ci dëkk ñu teg fay sart ak luwa bokk na ci teggin ya muy mu tënku ci loolu rawatina dëkk boo xam ne dëkk bi yonente bi salaa alayhi wa sallam la ca sart yooyu ak luwa yooyu ñu teg ñoom it ñu rafet njort ci ñoom rek ne yéwé na lañ ci jublu loolu bokk na ci li nga xam ne ñu ngi koy sant ak dénk ujaaj yi nga xam ne dañoo jëm ci baytullahi alharam ñu bàyyi xel it ne jàkk jooju jàkk la ju ñuy nangoo ñaan kon daal fooy dox ca jàkk ja ak ca barab bi tedd yooyu na nga teewlu ne fii ma teg sama tànk bi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mas na fee teg tànkam wala sahaba mi mas na faa teg seeni tànk jàppal ne lëwër jàkk jooyu yëpp moo nekkoon seeni kër moo nekkoon seeni nekk ñoom sahaba yi tey mu dem ba nga xam ne moo ne ca biir jàkk ja foofu ñu ko dencee ci cosaan moo nekkoon nekk sayidatuna aïcha mu mel ne boo ñëwee ba ci jàkk ja dana seen xutba bu verte ak xutba bu mel ne bu weex bu verte bi mooy moo tiim jëmmi ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam bu weex bi moo tiim mihraab bi waaye min baram boobu nga xam ne ca la daa taxaw di xutba danga ko gis wala danga ko jege min bar boobu mooy min bar ba nga xam ne moom lañ soppi woon ëkk ga nga xam ne ca la daa taxaw ñu soppi ko def ko tabaxu ban ëkk ga di mujj di jooy ngir cofeel gu mu am ci yonente bi ak yonente bi folli gu mu ko nar a folli di taxaw ca tabaxu ban ba loolu moo ko metti ba muy jooy loolu suñ junju na ko ci xasiire yi naan xaniinu ji seen xat ata muy onk ak jooy gi nga xam ne ëkk gëloon na ko jooy ngir cofeel gu mu am ci yonente bi salaa alai sallam loolu yi na nga ci jàng yow ujjaaj bi teewlu sa cofeel ci moom loo ci mën ci yokk ko nga def ko cofeel goo xam ne nii cofeel gu dëggu lay doon goo xam ne buy jariña lay doon kon bokk yi lii mooy li nga xam ne loolu lañ bëggoon a jox suñ mbokk yi ujjaaj yi ci ndigalu sëriñ bi Cheikh Abdou Samane Mbacké ibnu Cheikh Sohaib mu joxoon ñu ndigal ne waxtu yi kat ujjaaj yu bari ña nga madinatu munawara bind yi ñu doon joxe nañ gaaw
joxe ab dars boo xam ne dañ leen koy jox mu nekk seen yóbbal ca madinatu munawwara ngir ñu mën a jariñu, ngir ñu mën a jariñu, ngir ñu mën a taatal. Nga sant yàlla it yow mi ñëw foofu te xam ne bari waa nañu am alal te ak si wuñ fa, bari waa nañu am wér te ak si wuñ fa, bari waa nañu am alal am wér te ak si wuñ fa. Nga sant yàlla ñëw googu nga xam ne fa nga ñëw foofu, te nga xam ne nag dugg goo ci aj gi yéene goo dugg ci aj gi, waaye nekk goo nga nekk madinatu munawwara, jofeel goo am ci moom ak sunna siyaare siyaare ko sunna gu nekk gu nekk sunna moo waral nga ñëw foofu di ko siyaare ca madinatu munawwara. Kon mbokk yi ñoo ngi yamandi foofu ba dellu si waat incha allahu taala. Wasalaamaaleykum wa rahmatullah.

wabil ashari hum yastaghfirun du guddigi yeb dang koy def nafila dundal ko njel melni ku nekkon ci la nga nekkon baxul nek ci lu neex yalla diko zikkar diko nafila di jang alquran ba beut sekh way and ak lolu bala beut sekh nga takko istighfar pour lan ndax ragal ni est ce li nga def nona la est ce nang ko defé nona la est ce baxna est ce yalla nangou nako ki fanane fecc wala fanane moy yalla fajar mutadi nelaw amul ben dara déranger woko ki nak da fanane jaamu yalla am lu ko déranger ba di waja set mo waral wabil ashari hum yastaghfiru señ bi nak da fa melni lol lay woné fi nek ci kitab ak sunna ba pare za tawbatin la sax ci tour ci yalla tax li la yalla digalon yonentini di la yalla digalon yonentini ma annahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara mu am fo xamni mi ngi fay dehelante ak borom mom señ bi ci ni engagement bi may jël sama digënté ak yow moy teunk sa mbop ci sunna ak bayyi bida ahadtu rabbi ala al ibada bi sunnati al mukhtar khair al sala dehelante nak sama borom signena pacte ak sama borom a jëlna engagement mak sama borom ne dana ko jaamu waye jaamu goga dana ko teunk luma cey def dana ko teunk ci sunna yantu sallallahu alaihi wasallam koku nga ne bu sunna koku nga bëgg gëné ci sunna wal jamaa mu waxati ni ahadtuhu aidan ala tark ibtida' dehelante nak yalla ci ni luy bida duma ko def bayina lepp luy bida duma ko def duma ci massa jaar ndax bida gi nga xamni bida bu bon la dama ko dama dehelante ak yalla bayyi lepp luy bida bu bon ngir yalla rek tax lan mo tax lolu khasdat tiba ngir djublo rek nek ci ittiba'u sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam kon li mu ni la doon dundé mom señ bi sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci ay waxam ci ay jëfum di ñaan yalla yalla saxal ko ca di sante yalla bamu ko ca saxale di jël ay engagement ne duma def luddul sunna duma def bida mukk ni moy jëmmal dundu gi mu doon dundu señ bi mom bi señ bi doon dundu li nga xamni moy sunna yaronte bi ak namu doon jëme sa suné ngir moytu lepp lo xamni dafa ñu rob bida and ak loola nak yemul ci bopam mënon na yem ci bopam waye da tagat njabotam ay talibem ñepp ndax bo xolé téb bi damay faral di wax ni tazawudu shubban ak tazawudu sighar téré la yo xamni señ bi tour yi mu ko tuddé da fay woné mission mom señ bi né aduna moko taxaju da xata bantewul fi abo xamni waxul ak ben ay nit ño xamni dañu fe nek te dañ fi joge dafa waxam ñu fi nek ba faaw fek aduna nga fi ay ndaw ni hmm fek aduna nga fi ay waxambaane ni fi kon ñom la jaglel téré bi kon téré bi da fay valable ba trop aduna ci tok hmm ay ndaw lay waxal te ndaw yaangi fi ba faaw ay jeune lay waxal te jeune yaangi fi ba faaw kon bëgg tabax jeune yoyu tagat len ci teunk sen bop ci sunna yantu sallallahu alaihi wasallam motax muy tanabahu ya ayyuha ash-shubban qadakum ila al-huda al-mannan fi anna sunnata nabiyyina al-amin alayhi afdalu salati kullahi kadat turaka rasmi darin qad afa fi zamani limudhiyil hunafa wa tabi'atha shiyam as-suyukhi dhawil huda wan-nur war-rusukh id turika iqtifa'u athar as-salaf li bid'in qad zuyinat bayna al-khalaf mune yeen xalé yi ndaw yeen jeune yi yeen waxambaane yewu len yalna len yalla mi di borom xewal gindi tek len ci yoonu njub yewu len ta ngeen xamni sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallama xawna di raf ci jamono ji xawna raf ci jamono ji xawes na ko gis mu melni ab gent dekk way wo xamni dafa gent ci jamono ji ndax ñi nga xamni dañoo joxon seen bop yalla danaka bañu jexé na sunna jex jikko yu serigne ci mak ci amone nga xamni lepp da delu wat ci alcorane ak sunna jikko yoyu tamit top nako danaka mi ngi bëgg jex lan mo waral yoyé di jex moy ni ndax nit ñi dañoo bayyi iqtifa'u asari salaf gis nga salaf gi ñëwaat na fofu bañu bayé roy jexitalu as-salafu salih sahaba yak tabi'una ak tabi'u tabi'in bañu bayé roy ci ñom